0: ambassador awon oro yi ni otun lo si e je tare si waju yin
1: to adupe le kan si lori oro orilede Nigeria adura ta ma se ni pe ki olorun je ki Nigeria ko gbo ni iru asiko ti a wa yi tori pe o doju ogbagadi ni to uto ti aba fe soro ka fa komokun oro yo ma bere lori balu ijagun eyi ti ijoba ipinle Oyo so pe awon ti se ni won ti se sile bayi to ye pe yo le bere ise ko ye emi o mo idi to fi je pe o ku ti e wule pe ko to de akoko yi mi o mo mi le so idi e ri pe won so pe won ma pe balu ijagun won ti ra le tele tele lai ti e wa ti mo yi pe boya pe yo wa di pe o di tipon tiran kan to lo ko awon omo ton wa ni orire in ti mo de nwo ninu okan ara mi ni wi pe ko ma je yi pe kini yi won fi nfale lati bi kan wa won fi nfale tori pe won so pe awon kan ni won to won lo to awon kan yi nje won ti to tan akoko ti ijoba si so fun wa pe nkan yi yo sese akoko na o dabe pe o ti koja bayi o ti ta akoko bayi oni ni osu pari to si ye ki ati mo ri owo ilasamoja ni inu la so idi ni to fi dabe ni wi pe o je ohun ti o si nko mi lominu titi de akoko ta wa yi wi pe kini balu ijagun yi ko ti ibere ise sugbon mo ni lero yi pe lagbara lowo Olorun laipe laijina yo bere ise kan ti a kan ma be ijoba ipinle Oyo fun ni pe kan ton bo se kini o kan ton bo jawe sobi nitori wi pe laisi tangiri aho le wu laisi ohun ija ti a le mo lo o da be ni pe bi gba ti yan ba nse ori itage ni oro to wa nle yi tori ide yi iyen lori oro balu jagun oso ni jagun de ati ni lokan yi pe awon omo yi won tete ba gba won sile a kan tun wa dupe lowo Olorun pe awon iko alaabo duro won sese takun takun lori irin ajo to wa nle yi ta ba file fe puro tan ra wa je loku won o duro won sise owo won won de gbiyanju iwon ba nkan ti
0: won
1: le se lori e so idi ni to fi dabe ni pe a o le bu won a o le soro si won kini mo ngbiyanju ati so oni wi pe awon ologun wa e je ka tunbo encourage won ni papa irin ajo Sunday Igbowo si inu igbo yen e o ri pe awon kan te mo nro niro ara won wi pe Sunday Igbowo jo sise ni je ko sise ni no o nse ise iwon ba nkan to le se e o ri pe awon eyan kan won fara gbogbe lenu jo meta yi ti won si gbe won lo si ibi ti won ti ma toju won
0: so eja sare se ba ave de oju oja eja sare lo re gbo ikede ati ipolowo oja yi eleyi ti won ti sanwo fun laarin iseju 5 si 10 ni ta ba ti pada de a ma lanfani ati ti
1: won waju to o ni je ke je gbese o
0: ka ma je gbese won Olorun gbese a nbo omo Nigeria gbagede ore o te waju e ku kale

0: E ka bo pada lati oju oja lohun. Ikoni konga agbomogbe Wales Radio 89.3 FM no le waye. Lori eto yin eto wa gbagidi oro. Atuti de na niyan. Ta tu lanfani ati owo waju a mu nibi ta fe ko si. Lori oro eto apo. Bi ambassador ti se nba bo were were pe awon osise leto abo wa. Won pe a le bu enu atelu won a se le debiru won a le pu won abi be ko le tin so lo
1: be ni a le bu won o tori pe eni tin sun rara ko se ni se adu alama kan mo fi ran won lowo pe ko lohun je ki won se aseyege kan sasiyori nitori pe ko se ti o wo susun to je pe yo kan wole re yo ni ki ile won baje ile wa ni ile ikaro ojire ile wa si ni ile Nigeria kosi bi won se ngbe igbese akin to ti agbodo ma fi enu tembelu won agbodo ma yin won lawo nitori pe di mo te ba fi n gbaruku ti won tan den sise won di mo to je pe awon na o ma fi se ise koriya lori irin ajo wa mo soro nipa Oloye Sunday Igboho na pelu awon iru ekun e ti
0: won jo lo
1: ti won jo lo mo ke awon na ku ise takun takun nitori wi pe e ma je ka gba pe ninu bojo se ro to lana won wa nbe awon na won farada awon kankan ta won kankan lori irin ajo yen le to je pe a fi mo gbodo gbadura fun won ka si mo yi won lawo awon amo tekun na a ki won ku ise be pelu awon awon agbekoya gbogbo won papata ni won jo wa loju gbo yen ti won jo nsise papo jo letin to kan wa nbe ni wi pe iru awon nkan bayi ki won ma je ki a duro lori re nitori wi pe awon so elabo yi won si tun ni awon ise kan takun takun ti won lati se papa nile kaaro jire nbi
0: won lawon ise mi
1: ti won gbodo se fun apere ni isin e ri pe awon omo ile iwe yen o lo si ile iwe ko se ko ya tori isele to sele inu nigba won wa ti lo si ile iwe ko wa ni kajo ko tetere o mi pe bawo ni abo se wa fun awon omo won yi papa to ba ti je ojugbo ni ile iwe wa se pa awon ile iwe kan wa to ye pe inu aba ni won wa so awon ilewe to wa ninu aba bo le mi awon ti won je teacher awon se ma de bo le mi awon omo papa se ma de ko se ko ya nitori pe abo ti won awon ijoba ibile orire ti won o tete ri okun kan to sele pe ko si nkan kan ti o sele won se ba awon omo ilewe ni so o si ti wa sele bayi bo la bo se wa nile awon ilewe wa ati ni ese kuku ni gbogbo agbegbe sagbegbe eyun koko se
0: pataki
1: pataki na now tin ba wa fe soro lori oro eto abo yi si waju si ati gbo pe ijoba olopa ipinle o ma ma wa pai
0: laipe
1: laipe laijina sugbon a fe ki ijoba o tete jawe sobi lori irin ajo yen then ki won de make sure yi pe ki se iru ban ti won gbe kaakiri boya tawon meto kun lohun ina ni won wa ni ki awon
0: olopa
1: olopa ipinle won gbe kaakiri rara ki won de ala won lati mo lo ibon e ri pe I ni ibon ti won ma ma lo I lo won ki so pe gbogbo ohun ija ti won ma ma lo o se akoba pupo fun awon amotekun o se akoba pupo fun awon amotekun nitori wi pe ofin gbodo wa pe won gbodo mo lo ibon ofin gbodo wa lati ri wi pe gbogbo nkan ti a ba fe lo lo won abo o gbodo ngba dalapa pinle sile tan won ni le lo ba won gbodo pa yan en to doju ban to se awon ti won je agbesumo mi si won so pe keni kankan wa laye ni won fe toro ba wa ri be en to ba wa ni ipinu abo o gbodo lo ban ki se pe olopa nikan ni
0: en ta ba gba senu se la senu se gege bi eleto abo ehn ki se pe o na gbodo ni en to fi dabo
1: bo ara re kin se pe kan si mo ba won people yi ni amuwa en ti an ba ti mu kan ri pe won pari e ni
0: pari e bi bo
1: kan yanju e kin se pe se ri yi yanju ti mo nso ni yi
0: okay
1: a ri opo nkan loko ba wa lori lede Nigeria a ri nkan ba pe eni yi se nkan yi to to boya won ka nkan kan mo lowo eh boya o ngangan fun rara re o ti lugbade o ti pe eyan kan awa to wa se so pe afurasi ni
0: afi ti won ba se satunse si ofin o ni
1: afi ti won ba se astun eh o laipa ipinle te ngbe bo
0: eh
1: o ye ki ofin le ti leyin ki se pe won kan ma so pe won mu seri awon eyan ta le pe ni afurasi ni pe e ka nkan yi mo lowo e ri po se nkan yi ṣugbọn nigba ti won mention e pe won ka oruko re mo abi be ko
0: awu
1: oruko ti won da yen ti fi yan yi pe won furasi ni ona ti asile mo treat afurasi yagto si ona ti odaran ti won mu odaran ko ni afurasi en te mu te to wa se se pe e furasi en gbe lo ile ejo iyen ku ti ko ni afurasi o ti di odaran pon bele
0: na ise mo pe iyun ko si lowo awon agbofinro owo awon asofin wa ati pe boya ta na ba pariwo la to le pe e ba wa yi a e je ba wa satunse
1: se ri atunse se pataki ki won se sofin o wa yi
0: eh ti won ba satunse sofin
1: to won ba satunse sofin
0: in ti ofin ba la kale pe ka se na la se
1: iru nkan ba yen e ri wi pe ofin ti je ki awon odaran ofkini yen ti je ka awon odaran o po te ba le furase nikan ti o ni lawyer to gbonu to gboju to gboya
0: to gbonu
1: to gbonu ti tabi o ni awon eniyan kan to je pe awon asemolu kan nilu to je pe
0: eran bale
1: yo tian lenu tian loro tian le tian ni gbogbo nkan tian le fi gba yan le se tian ba gba le se aja o ni pada si bi ebi re ni yo pada yo ten sakoba fun eto abo o sakoba fun awon ti an je leto alabo gan igbe ba ri pe odaran ni eyan ti won de fi sile te ba se npe ni afurasi se won igba ba pe ni afurasi to wa lo tan se eni ti o pe la afurasi hun se won o ni pada doju ja ko o sakoba fun se awon alabo gan fun ra wara won so ofin se pataki pe ki won to ofin yi se
0: ale pe fun atunse ofin taba pe fun ehin awogede npe sugbon pending the time ti won fi approve ofin ona in to fin ba la kale on la ma tele o ambassador
1: an lo lo bayi sugbon ko te alorun
0: eyan la so
1: an lo lo bayi la te wa lorun
0: ti won ba ni tan ba to gbemi eyan to dunbu eyan
1: a
0: pe
1: la furasi
0: te wa lorun
1: ko te wa lorun ta de ri gedegbe pe to
0: sugbon ta ba se na e tun je awo sowo waju lagbon oro ofin na eni ti e ba ofin o so pe ke gbemi o nton abi be ko be baba ke ri nbi to ke se video re gan ke evidence wa ofin o fun yin lase
1: se ri pe ofin yen o se ko se ofin to duro dada
0: seyin fe gbemi re fun
1: ara e ma gbo se ri ise awon alabo wa won je ko mu yan to
0: oto la awon alabo oto la wa ge bi ara ilu awon alabo na in ti be mi se mo se nwo won mo ru eni be pe opa ayan oya ni so waju ile ejo ni odajo iku fun in ti ibon won wa fun ni pe ai ba mo ti iru eni be ba fa fe soju to ba doju ja ko awon na for defense self defense la won officer
1: se mo fe so kini kan o se eni to je agbesumo mi laye ti o se tan lati pa en to fe doju ko o ko si eni to je nisin eje ka ti fi awon amotekun yen ka fi sapere
0: eh
1: amotekun ba pade odaran kan o pade loju ona ati mo pe agbesumo mi ni amotekun yen je abi be ko ati ri pe agbesumo mi ni o wa doju ija ko amotekun amotekun o ye ko so pe ohun duro mo
0: ko ye ko se mo do ko na
1: o ye ko se mo duro ye ko na o ye ko na
0: you know eni
1: to fe gbemi ohun ko won wa mo woran ko wa sese wa pe ni afurasi kini afurasi nbe
0: ambassador se pe fe encourage
1: no se ri awon agbofinro wa won je ki ofin yen won je ko sise to mo fin pe fun atunto ofin o je ki ofin wa pe ah en to fe pa yan to doju ja ko yan te de ri pe eni yi fe pa eni yi ni
2: en le pa emi re ni o
1: en le pa
2: lo fe gba o
1: ko ma je alaabo ko ma je osise alaabo gan e ja foro rora wa wo ke owo eni yen wa ya ko wa pa won lo daran ni
2: won lo daran ni won lo pa
1: won lo pa yan so fin le yen so fin ni yen so gbogbo awon nkan won yi lo nilo wi pe lo nilo atunto ki won tun ofin wa se
2: kan tun ofin wa se gbogbo nta ba fe ka soro de
1: ka soro be ni o se pataki
0: ago mokanla ko bi iseju kan lati nu kolo ti ayin kan ni konga agbomogbe Wednesday 89.3 FM ko pe iseju kan gan mo adebayo ti meleyin ti money baba lati yana fadepe ni academy ni lubadan mo ri ati ojise yin loju opo ilujara Facebook wa laaro tuni lekan se ka to ti owo waju afẹ rawo rase si awon eleto abo ati ijoba ipinle Oyo ati ijoba apapo orilede Nigeria tori pe awon eyan wa ti an be lakata awon ara bi ma se n so to lati jo pe inu otutu inu ojo inu igba inu awo koko baba sasun ti won wa lodo won yi awon kan wa ni a bi ta lo ti emo gan boya kini kan o sa sorisirisi awa sa gba wo pe pelu bi tan tin se video inu gbo ni an wa so after 1 month or 6 weeks gone lati May 15 si asiko 6 weeks gone titi da koko yi so possible kan wa nu gbo
1: se ri awon eyan won yen mi o mo bi won se nse inu gbona won ma wa na inu gbona won si ma wa
2: the same
1: di si akoko tan so yi inu gbona won si ma wa
2: lati osu kan
1: sugbon agba ibi ti won wa nikan la mo be a kan gbo yi pe
2: abi boya bi hot kan wa nu gbo yen ti won ko won si
1: se mo pe a gbo ni awon se awon gbesun mo mi na nko awon nkan kokokokokoko ka
2: ju awon nkan ti awon eyan Sunday Igbo fi han ti won ni ko sinu awon reserve nkan kan na o sese kan ni re na ninu gbogbo bi ti won
1: won se ri se ra awon eyan won yen won ni bi ta awon na ta won sa go si ti ojo ba nro abi won ni ni bi to run ba ran tabi nkan kan ba fe se won ni nkan potopotopotopota awon na se ti won gbe ninu re koda agbo ninu gan lori lede Nigeria yi gan pe ni awon ibo mi wa won ti gba gbogbo be tan yanyan won ti so dilu funra won
2: ton ti dilu ti won
1: to je pe be won gbe so awon nkan won yi nitori pe a tete mojuto lasiko gba to ati gba to ye ni won fi wa re ye ti won fi lamilaka
2: de
1: gbogbo ti ibi ti an de yen so idaniloju wa wi pe ki se pe inu gbo na yen nikan na won sun o ni won ti ni awon ati baba kan tawon na pa ti won gbe ibe so ti yen nisin awon no pa ati baba kan ti won gbe ibe sugbon awon ti won ba ko ni jiya abeju bi pe ki won wa ni kojo ma pa won korun ma pa won kan de to ma fi aje won so idi ni to fi dabe ni wipe abala bi ti won wa bayi lowo lowo ta n soro re yi inu gbo na won wa sugbon ogangan bi ti an wa
2: la le so
1: kini kan ti mo kan fe pe fun laarin abo yen ni awon esu alabo ni pe ki esu alabo iru ekun ko mo wa amotekun ben kan mo wo won bi pe won se omo iya kan na
2: kan rira won bi okan na
1: ki agbe koya ati OPC to ba wa nbe tori mi mo boya won OPC na tin operate but tin ba wa nbe ki gbogbo won se kini o
2: kan fowo so wopo
1: kan fowo so wopo bi omo iya kan na tori pe nkan kan na ise
2: kan assignment kan na
1: ni won jo nse ki awon olopa mo wa ri won ni ri wi pe
2: eyin
1: wo ni
2: e fe ba wa du
1: se wa e fe ba wa se kini kan no kan ri won gege bi oluran lowo alajosepo ti won gbodo jo fowo sowo po ni kini e fi le succeed lati ri awon ti won awon omo won yi ni bi ti won wa then ko dabi aye John to je pe awon baba wa to ba woro ere kinan pe Abija koto orun abi bi koto aye ngba na ti won se nigba kan awon yen ni awon kan ogba atinu dangba na
2: to ko se mo ni
1: mi le so
2: e le so boya ko se mo
1: mi le so
2: abosi wa
1: sori tori to ba wa nile yoruba yi titi da koko igba ta nso yi o ye ki won ti ri
2: awon kan mo ni won pe awon ni
1: ise ri se Sunday Igbo
2: Sunday Igbo ko lo so
1: se won pe ni nti mo so ni pe se won pe ni
2: okay
1: se won pe se bo lo struggle fun ara ara re abi eko titi da koko ta nso yi o si n bere awon abala bi kankan fun ni aye dada ni Nigeria se bi eni awon eyan so pe awon lagbara bi ti gba iwase abi eko ati ri impact kankan aye igba kan wa ni won ni egbe won ni
2: afeeri
1: kanako robadanu
2: ti
1: dijo gbogbo awon kan won yen o ti lo ni ati pe ra wa nile nile yoruba awon kan si ni awon ni agbara yen sugbon ari impact won ari impact won lati ri pe won da awon omo okay laye jong ti won ba ni won gbe ibon lowo ti won ba ni won yin ibon awon elomi o si mo pase fun ibon yen gbogbo nkan ti won ba yin o si domi
2: nile yoruba
1: nile yoruba yi ni nile yoruba yi ni gbogbo won ba nawo obon bayi ibon yen o domi ti won ba nawo obon bayi yo ti dijo en to gbe ibon yen lowo ni o ma ku lo ma ku
2: yo gbeyin yole
1: ti o gbeyin wole si lara se ko si mo ni se ko si nkan kan to je pe awon nile yoruba
2: awon kan ni won pe awon pe ti won ba pe awon kini yo le toto ba
1: e pe pe e ma gbo pe pe yato si pe pe bawo ni won so so pe won o pe awon
2: ewon ni won
1: ani won o pe won se fi lo won se bi nkan ti mo gbeyanju ati so ni pe ti won o ba fi lo won awon ye ka won gbegbe se lati toro aye pe to awa na fe wogbo lo okay awon ti wa nbe se won pe won ni sebi sebi
2: awon na decide na ni won ni ka won mo da si pe ka won pe won ijoba ipinle yo pe awon won se nkan kan sati pada wa pe won na awon na fi
1: jade yes se mo pe o lo toro aye ni o toro aye latoke lohun
2: okay
1: igba to si toro aye
2: atoke na ti toro aye
1: atoke o lo ti toro aye
2: pe baba je nlo
1: e je nlo so ti ye nisin so ko de se pe e ri pe mo soro kan nisin ijoba ipinle oyo to na ni agba atinu da ti e ibi agbara re mo lo ti se ti yen
2: ibi agbara won mo nu
1: ibi agbara ti ijoba ipinle oyo mo
2: oni ti se
1: si na se sile hun e to ba ijoba oke ati ijoba ipinle oyo tan ba fowo sowo po pe oke o nkan yi ise labe bo ti le wori a le da se eja ajo se ko le da kan ti ba ti won ba fe play oselu pe tori pe kin le wole tabi pe kin kan ni won fi fe se laarin ara won eyun ku die ka to ki se nkan to boju mu in ta ran koda mo pe mo fi asiko pe oloye Sunday Igbo gan ko mo so kin idi oro oselu ise ti gbogbo awon eyan ti ri pe eniyan to se tan lati se se takun takun ni
2: ni won
1: honestly awon eyan si ti gba ti e
2: ero be
1: ṣe mo ko mo ro pe yes en to ba ti de to ba so pe ohun setan lati je o fe mi ara e lele ni now
2: ero mo ero ba awon eyan gba ti won
1: eni mo so pe awon eyan gba ti won se
2: nitori wi
1: pe olo Sunday Igbo nitori pe o dide pe nkan yi yi ani ohun setan e ke yan kan so pe ohun fi emi ara ohun ji fun kankan e mo pe nkan kan lo wa nbe ni
2: aboni ta won na
1: o na fe mi ara o no o na ko si agbara teyan le ni o na fe mi ara re lile ni
2: won pa won na ni po kan fe du leta ni se n tete sise pe
1: my dear brother te o ba dojo waju ti Sunday Igbo ba ni ohun fe tewo gba nkan to ba je pe nkan to je pa se to ba ta won eyan lorun ti o fi to se ilu se ni mo n so lowo lowo ta n so ro
2: ji
1: o
2: se won ni to se ilu bo bayi won mo ti lawon se ti are Bola Tinubu se so se ilu nu
1: e mo gbo se ri teyan ba e mo gbo nisin ta ni kan ba so pe ohun se ti are tabi ohun se ti gomina kan abi e ko ninu okan e ti o kaluku wa wa ta wa nu kulu yi oni to n kaluku to n se
2: oni teni te kaluku wa n se ti
1: be ni ero wa o le ri bakan na
2: ko
1: le jora won sugba nkan temi so ni
2: okay
1: I nkan ti Sunday Igboho gbe lowo ise ati do la emi a gbogbo ara ilu ni ki se wi pe to seri ti o ba ti toselu bo yo di pe boya won o pa awon kan ti understand nkan ti mo so nitori pe egbe kan teni kan wa o pa awon kan ti o wa mu tegbe mi ro in tan pe loselu ni oselu panbele ni yen to ba ti di pe o ti di oselu panbele awon eyan mo ni ah ti so won lo won ni won lo won ni sugbon to je pe en to n determine ni wi pe en to lorun ran won yo ohun fe gbe mi awon eyan la ni to ba duro lori ipinu re gbogbo eyan ni to lotun lo si gbogbo egbe patapata ni o feran re
2: eyin gba ti oloye Sunday gbo
1: a pelu igbese to n gbe lowo lo bayi na o
2: ti are gani adams en ko
1: ti seri are gani adams emi o ri nkan ti are gani adams si to ti dide bayi fun wa
2: won la won ti collector won gomina nkan kan won soro won fi si
1: seri baba pa ha to ni
2: ta ba to
1: eran onidi ni order ijo my dear brother
2: eyin le so be o
1: seri is igbese Gani Adams are ona kakanfo awon gangan la lero la ni lokan wi pe nile ka ro jire bi o awon gangan lo ye kan ma forward ju
2: awon lo ye kan ma gba
1: wa wo awon ti won ti je are ona kakanfo lo oye nla ni are ona kakanfo je sugbon igbese to won ma gbe nisin igbese akin lo ye ka won na gbe pe ni won igba ti mo je are ona kakanfo ta ni mo awon wo ni mo je le lori na awon omo amo yoruba ni mo je le lori in le wa ku ki joye le baba iluwe e je ndide
2: en igba tan pe won awon eyan to collector si ti won down debi ti won o ti so pe o ya in te ba fe se ti e se na
1: e ma gbo
2: o si je pa won oro ye won
1: oro ti ku oni se roro oro orile en lile karo jire nbi o ti ku oni ni o ti kuro ni ku ipo pe
2: ebeyin na mo oro joba
1: ebe bi joba ni no okay iwe ti won ko se won ti ko soke iwe ti won ko ti won la won ko so wa transparent debi pe won a le mo blame pe awon gomina le karo jire ni o mo gba oloye Gani Adams laye ijoba apapo ni o gba oloye Gani Adams laye awon kan ko gbo gbo do wa to je pe o gbo do wa transparent
2: tawon eyan o ri pe
1: ti gbogbo eyan o ri wi pe nto to to
2: won ti se ti won o
1: won ti se ti won o
2: se han pe nisin awon ti so pa awon ti se
1: awon ijoba won mi so ni pe
2: won la won ti se awon ijoba ti won so pe awon ko letter se won deny e won so pe
1: ijo e ma gbo ijoba o deny e
2: awon gomina southwest
1: la ijoba asale abi
2: gomina awon gomina southwest
1: seri awon gomina southwest ni won ni irinajo ti won gbodo se ipade yen gbodo wa laarin Gani Adams na bayi ati kino npe atawon gomina nitori pe Gani Adams atoloye ogbo Igboho won gbodo fowo so wopo
2: ton se gbatara won
1: abala be won mi o mo
2: se mo pe foran kan jade nijo wo se yin na ri foran o
1: mi ti ri abala pe boya won gbatara won wo gbatara won mi o ku ti imole re o ti tan si mi to
2: oda mo fe ka ku omeun lori oro in to je wa logun ju ni pe kawon eyan wa pada le
1: bo se se o se pataki gan
2: kawon eyan wa pada le mo ni oro keji
1: life to se ilu se ni
2: oro keji ta fe so o ni oro aya re ti awon eyan gba bi eni gbagba oti ambassador mi mo boye gbo full video be ti mama ti soro full video ni o
1: mi gbo full video mi ti wo full video
2: tori full video yen o ke se bi ganiko ti awon eyan ti won bere si ni gbe jade o
1: jan gbe jade okay
2: sugbon awon eyan sa gba oro yen
1: awa kani akani ki se pe ari fifi de
2: so ni kukuru ede mama soro nipa awon igbese eto ironi lagbara ti won ti se labe eto Renewed Hope Initiative ni won ti se to de je pe o wa lati support awon ti won je pe onise kekeke small scale entrepreneurs papa julo awon obirin awon odo ti won le ran lowo lona kabi omi won de lawon o fun won ni loan awon fun won ni awon owo yen lofe as grant be abun yin so e lo fi boya fi support ni o boya fi bere nkan kekeke te ba le se won de soro I want to share a empowerment through small businesses. Maybe it's not true. I want more related to Nigeria. Papa, you know, I want to embrace it. I want cup little things. So, I want to share. I want to share. I want to be a rich media. Be meta. Be a kara. Akbado. Kulikuli. Te baberere. Ten yan ba de en se ibi pelebe bayi eni ti o ta ti o ni le se pure water e je mo pe o le bere pelu ko ma ta bag pure water ko ma ta eyo eyo nigba to ba ya o na ma ta bag to ba ya o na o di distributor so na ba ya o na le bere si ni oro yi lo wa bere si ni fa gbon mi si omi o to koda social media lati ose to koja titi di isin o wa di be soro akara e soro kuli be soro kuli e soro agbado awon kan ti e tun mu mo oro ti baba so ko to di pe won wole ngba na tawon na menu ba oro agbado pa kilo de ti oro agbado o se kin se le pe kaluku sa ngba se se mo wo pe gbogbo wa o le a le feti kan na gbo oro a le feti kan na gbo oro awon kan ni akode sin to buru ninu oro ti mama so yi pe papa julo awon ti te tu jaja n ba wi boya awon ti won ti support pelu owo te ti gba at least token ninu empowerment ti an se boya en to ti ri 50 o boya en to ri 100,000 boya en to ri 150 o boya en to ri 200 amo emi o le so pe iye bayi pato ni won fun awon eyan sugbon ohun ti mo mo ni wepe won ti se fun awon kan lowo en to wa wa nbe to tu wa to ko emi gege bi enikan ta won kan so to emi na so mo tu wa tu daro pe well awon ti won na fun ni nkan tan fun yi na mo igun ti ise ti won ti se fun won awon yen la won ti won fun ni moto ni awon women leader kan ti won fun ni moto recently awon kan come inu lori e be mi na se wa wo sotun mo ni wa e ri so yes pe won fa awon kan moto ni ka awon kan but nevertheless awon ti won fun moto ise mo se ti won se fun won se mo ipa ti won ko ninu ire abi ipa ti won yo ko kemi sa mo fa opolo le oloro e je kin tare so do yin ambassador lori oro o se bi awon eyan iwoye awon eniyan lori oro ti aya re ti won so amaran ti won mu wa oro ti awon eyan bere si ni so eyin no ti mo gba he so awon oro ati esi ta awon eyan bere si ni so layika kini e ti ori si
1: e se oro to lagbara die ni eto oro ni lagbara bi eniyan ba fe se ironi lagbara fe o pe ni orisirisi awon kan awon o se itoro ni lagbara to je pe won ti ni awon eyan kan pe e lo register o iru ise ti onikaluku won ba nse eyi to ba je pe obinrin ni tin sise ya deza wa ra kini yade kini ise re irin ise re wa ra le lowo bi dryer eyi to ba je pe okunrin ni to je pe ise to di mu ise jorin morin ni ta pe ni weather wa la gbogbo nkan boya generator lo ma lo tabi kini irinse won ti won fi ma njo
2: clipper nkan kan
1: okay. So it too much ironi lagbara niyan to je ironi lagbara din din seri ta ba fe se ironi lagbara pelu awon eyan kan wa to je pe won mo nipa pe bi won se nse dogbon nkan boya pe bi snacks
2: okay bi awon ipapa nu
1: bi awon ipapa nu se pe category by category e ri pe mo pin awon yen ti mo npa se yen tele tele to je pe ise ta won fe lo se niyan ti won yan laayo
2: awon se gege bi ise
1: gege bi ise won ara ni ise fun won ki te tun so pe won o ko ni an lowo tori pe owo ti an ba ko le yen lowo
2: nigba mi
1: o le na ah pe bukata kan ti wa o yoju fun boyo owo o need owo kan to fe fi kun oru owo omo lewe yo mu owo un yo lo fi kun
2: yo lo sa fi gbo
1: loya lo fi gbo bukata re
2: papa
1: so ti ye nisin seri opo gba nigba mi to be pe ta ba fe gba se agbekale oro ta ba se iranlowo fe nikan o tun ni bi ta ba fe fun eniyan ni moran o tun ni bi ti ba le gbe imoran si lori sirisi then awon eyan ni Nigeria yi ati ri pe awon asiri orisirisi ti han so wa awon orilede Nigeria de bi wi pe owo ti won fun won pe ki won lo fi se kan ma fi din akara owo ti an fun won pe kan lo fi din kan ma fi se kulikuli owo ti an fun won ti an ni pe kan lo
2: fi se awon nkan ti mama ka le
1: e ti won ka le ti mama ka le
2: won atawon mi telomi le fi nu ro pe owo ti fun mi yo in temi le fi se
1: temi le fi se ni se ri oro ngba mi o lewu ti eyan ba so agbe kale momo o affect nkan ti won so
2: se bon se gbe oro yen kale
1: na se gbe oro yen kale pe e lo mo di kulu e lo mo di akara
2: o nkan so pe
1: e mo lati fi bere okowo yin sugbon nkan temi lero wi pe o ye ko jade lati enu momo ni wi pe owo ta fun yin yi o lo to ko to nkan o sugbon okowo to nkaluku yin
2: te ba mo pe le
1: se te mo pe le se ti yo mo mu owo wole wa fun yin di die die se ri pe ka te kokko dupe pe won so pe won ya won abi be ko
2: be ni won la won bu won
1: won la won bu won yes ti yan ba bu yan ni nkan a se thank you na ni abi pe won se pe won ti e le kokko se yun abi be ko pe bo ti e je pe a she need more pe okay okay se fa won eyan sugbon ki se alakale pe e lo won nkan bayi ni e lo fi se
2: won ni pe
1: but so ti ye nisin nitori pe eroyin awon eyan ma ro ni bi igba ti won ro awon eyan won yen pin bi aropin
2: bi igba pe won ti
1: pe won kini won awon ile ife fi kini se e lo bere gbe aye yin esese lo bere nibi tan ti le bere be si ni in to nse opolopo imi wa ninu awon ti won fun lowo yen o to je pe ti kawe
2: to kawe
1: to kawe to lami laka to si ni ogbo ori pe bi n ba ni owo ilowo tin ba ni afikun tin bo ton ri enikan to ran mi lowo kun mo le fi bere ise kan pe ke mi na ma se ise awon tin won wa mo te iwe lodo mi awon tin won wa mo se awon kankan lodo temi na get nkan ti mo gba lati so
2: do ti ni nkan yo ka bi meji ton se tele
1: to wa fe fi kun seri ke wa so pe lo mo se nkan bayi lo mo se alakale yen le po
2: abi
1: alakale
2: tumo mo se gbe kale yen
1: ilo je ki awon eyan mo soro ilo je ki awon eyan mo soro wi pe akara
2: agbado
1: se beyin se wa ni isin e le so pe ki eyan yin kan lo mo di akara get arin yen so agbekale yen lo dabi eni pe o se die lara awon eyan pe bi ya se nje awon mekunu to eni ti yan ba fun ni nkan be ba so fun pe ko lo din akara o le so pe akara lo won lo di fun ra
2: o le decide ati o pe
1: kilo le fowo nse pe well ogba tinuda e je kin ti abi mo sa lagbada mo se tv o de je kin ku be en back lori nkan bayi so ti ye nisin lai so yi pe lai se pe are gan yawo are gan gan so alakale to ye ki yawo are gbe kale se mo pe oro ma nfa obi yo lapo
2: onisin
1: onisin ma nfa idayo ninu apo
2: lagba nigba mi
1: ah eyin eyan mi in ti mo ko fun yi yo olohun o je ko dirun ko di ko la ki yawo re so pe en ta ba tun ri ninu yin to ti je pe ni tooto tooto o ti establish nkan gidi a tun ran lowo si
2: ta ba wo fin o ta ri pe ni yi
1: ta ri pe eni yi
2: ohun o nawo je o
1: onawo je o na si bi ti a fe ko na si
2: ko me pa won tan gbowo ti ri pe ah owo oselu ku ni e ja igba ka lo na
1: elomi o lo fi se be ni se ri nkan ti yawo are ro o na ni ipe boya awon eyan o gbowo yen
2: won lo fi se faji
1: elomi o lo fi se faji
2: won ti mo reti mi to ba dose to nbo
1: elomi o lo re ja tutu ti o lo so pe omo igba yen ni o ri awon obirin ti o ko mara
2: awon obirin na na ti e ko fun ki ko so
1: ko se awon okun awon ka se ka ni awon obirin won wa ko fun awon obirin ti e ko fun se mo pe awon lo le joko
2: kan lo fi dede nde nu le
1: eh pe wo e ja se be
2: to a dere o se
1: ti o se o mo lati ore mi kan nigba ogbowo kini ti bi ta mo so hun
2: ewo
1: gbe kini kan le nkankan
2: okay
1: o wa gba owo ntan ngbo gba tan lo wa ijo to kokko gba won si ni nkan be nle won ba lo ra eran pe a ti kokko
2: a ko butana
1: tori ebi ebi ebi ti pe yun o ebi ti pa o wa wo wi pe
2: je nte kokko je na gbo komi de komi
1: o yi ti e ti fe ma gbe ngba ti
2: eni eleni
1: to lo to si bi to won ti gba
2: mo se mi na
1: o ba lo o ba da o ba mo wo o ba won ba mo lara re won fi se be won fi se gbogbo nkan won ge ijo na won ni a te kokko gbadun ile ina
2: won lo ge age ma wo to se
1: da age ma wo to da awon teju ma lejo won ge sinu kokko igba won wa je tinu won dun

ndebe anyị ndewonu. Ihe ọma mere unu dum, onye aga na nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị 30 n'ime ọnwa Juun nke afọ 2026. Ụbọchị taa bụ ahịa ọrịa. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dị m ntị ugbu a site na redio ama ama maka ihe metụtara ezinụlọ n'ime Oyo Steeti, Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluyele Esteeti Alaafi Avenue, Ibadan, Oyo Steeti. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Nke a bụ okwu gbara mkpọrọgwụ n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Oriakụ onyeisi ala, Sinetọ Olurẹmi Tinubu, amalitela ụlọ ọgwụ ga-ahụ maka akụrụ n'ime Jigawa Steeti. Gọọmenti etiti enyela nkwado ka ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa si na mahadum pụta nweta ọzụzụ pụrụ iche n'ime izuụka isii nke ha na-enweta n'ime izuụka atọ n'oge gara aga. Mba South Africa ezipụla ndị uwe ojii ka ha gee nkwụcha n'ihi ngagharị iwe ndị mba ahụ chọrọ imenụ maka ndị ọbịa bi na South Africa. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka ị nụ akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'uju ya. Oriakụ onyeisi ala, Sinetọ Olurẹmi Tinubu amalitela Olurẹmi Tinubu Clinic na Bola Ahmed Tinubu Academy n'ime Hadejia dị n'ime Jigawa Steeti maka ịkwado na nnyopụta ọrịa akụrụ maka ka a ga-esi wee gbochi ya. Ndị rụrụ ụlọ ọgwụ a bụ Future Map Foundation, eHealth Africa na Academy nke gọọmenti etiti wepụtara site na National Information Technology Development Agency, NITDA. Ụlọ ọgwụ a bụ maka ibuli ahụike elu site n'iji ụzụ bekee chọpụta ihe ọbụla ga-emetụta umeju na ahụike ndị mmadụ. Oriakụ Olurẹmi Tinubu kwuru mgbe a na-emepe ụlọ ọgwụ a na ihe eji kwado ya nke ọma bụ n'ihi ọ ga-enyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka ma ọ bụrụkwa ohere ndị na-eto eto nwere ike nweta ọzụzụ pụrụ iche. O kwukwaziri na ụlọ ọgwụ a ga-enyere ndị ọrụ ahụike aka inweta ọzụzụ maka iji ụzụ bekee na-elebanye ọrịa anya. Onyeisi ndị NITDA, Kashiful Inua, kwuru na ngwaọrụ dị n'ime ụlọ ọgwụ a ga-enye aka na igbochi ọrịa umeju. Gọvanọ Umar Namadi toro ụlọ ọgwụ a ma kwuo na ọ ga-ebutere ndị Jigawa Steeti ọtụtụ ihe ọma, ọkachasị ihe gbasara ahụike na nchekwa obodo. Gọọmenti etiti ebugharịala ọtụtụ ihe metụtara National Youth Service Corps nke mere na ndị ọbụla si na mahadum pụta ugbu a ịgbara Naịjirịa odibo ga-enweta ọzụzụ pụrụ iche n'ime izuụka isii nke ha na-enweta mgbe gara aga n'ime izuụka atọ. Ha ga-enweta ọzụzụ ga-enye ha aka ọrụ. Ugbu a, ndị NYSC ga-enweta ọzụzụ nke ekere ụzọ atọ. Ọzụzụ ha ga-enweta bụ maka ihe kwesịrị imere obodo Naịjirịa site n'ọchịchị, aka ọrụ, ịmụta maka ego na ihe ndị ọzọ ha chọrọ ịmụta ga-enyere ha aka n'oge dị n'ihu. Onyeisi ndị NYSC ga-abụzi onye nkịtị.
ọgaghịzikwa abụ onye agha dịka ọ dị na mbụ. Federal Executive Council agwala ọkaikpe ukwu nke obodo Naịjirịa ka o megharịa iwu eji bido NYSC site n'afọ 1973 iji hụ na mbugharị ebugharịrị ya ga-esi ike wee gbado ụkwụ n'iwu eji mee obodo Naịjirịa. Ndị uwe ojii ejupụtala mba South Africa ugbu a n'ihi na ndị mba ahụ na-akwado ime ngagharị iwe dịka dị oke egwu maka ihe gbasara ndị ọbịa bi n'obodo ha. Onyeisi mba South Africa Cyril Ramaphosa gwara ndị South Africa ka ha ghara iji iwe mebie ihe ndị mmadụ ma dọọ ha aka na ntị ka ngagharị iwe ha chọrọ ime n'ụbụrụ nke ha mere n'udo. Ndị otu na-ahụ maka ngagharị iwe a gwara ndị ọbịa ọbụla nọ n'ime South Africa na onye na-enweghị akwụkwọ nke kwesịrị ka ọ nọrọ na mba South Africa ya buru ngwongwo na ngwongwo ya si na South Africa pụọ. Ndị uwe ojii kwuru na ndị ọbịa dị 25,000 ahapụla mba South Africa lawa obodo ha si wee bịa. Ndị ọchịchị South Africa kwuru na e jidere ọtụtụ ndị mmadụ n'ime Johannesburg na KwaZulu-Natal maka ihe gbasara igbuka ụlọ ọrụ ndị ọbịa. Onyeisi mba South Africa Cyril Ramaphosa kwuru na ndị ọbịa nwere akwụkwọ nyere ha ikike ịnọ n'ime obodo ha enweghị nsogbu ọbụla n'ihi na iwu mba South Africa ga-echekwa ha. Igbo ndị nwe mmadụ, ebe a ka ọ ha m n'ọnụ n'ụbọchị taa, ma biko dododo gezie ntị ọfụma ka ịnụ mkpokọta okwu dị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu n'ụbọchị taa. Anyị mere ka unu mata na Oriakụ onyeisi ala, Sinetọ Olureni Tinubu, amalitela ụlọ ọgwụ pụrụ iche n'ime Jigawa steeti. Gọọmenti etiti ebugharịala iwu ji NYSC nke mere na ha ga-enweta ọzụzụ pụrụ iche n'ime izuụka isii nke kwesịrị na ha kwesịrị inweta n'ime izuụka atọ dịka ha si eme ya n'oge gara aga. Mba South Africa ezipụla ndị uwe ojii ka ha kee nkwụcha n'ihi ngagharị iwe ndị mmadụ na-eme ugbu a gbasara ndị ọbịa nọ n'ime mba South Africa. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, mara na nwa mkpi chọrọ ịṅụ ara nne ya ga-eburu ụzọ sekpuru ala. Chukwu Okike abịa ma gozie unu dum, buoru unu ụzọ, kpeere unu azụ, onye agha na nwanne ya.

0: West Radio 89.3 FM Konga Agbon Magbe Tokun Fun Omi Ogbon Imo Ati Oye
1: Haga se wo gbo bi ijoba ati ile ise radio pelu mu maworan bi won se nke tantan wi pe ki e mo da idoti soju popo ati nu gota mo mama je ki omo re lugbadi arun onipa medi cholera typhoid ati iba ponju poto bo ba ti ero tara re saaro ti debo
2: e je yago fun nkan to le fa omi yale agbara ya shobu ile ise Wells Radio 89.3 FM lo nke tantan si yin leti wi pe alaafia yin odowo yin o
3: Gbogbo Nigeria iroyin ayo ni mo mu wa fun yin lati kan ni Konga Gbomogbe Wells Radio 89.3 FM sebeyan agbalagba le so pe ka fotun we o si ka fu si we otun afowo wewo lowo fi mo be gege na ni atuti wa gbede wakati kan igbadun wakati kan omi ogbon wakati kan omi oye la fi kun sawon omi ogbon te tin mu ni kan ni Wells Radio 89.3 FM bere latojo kini osu keje odun 2020 6 ikoni Konga Gbomogbe Wells Radio 89.3 FM yo se afikun wakati kan si asiko ta fi gbon safefe ni gbogbo ojo nigbati eto igbon safefe wa yo mo bere lago marun idaji ta si mo tenu eto bodo lago meji la oru awon eto loloko ojo kan orin aladidun itani lolobo lasiko tutu atele eto ye to nta awon eto igbaladun emi eni eleyi to wa fun gbogbo molebi e darapo mo ikoni Konga Gbomogbe Wells Radio 89.3 FM lati ma gba itani lolobo awon oro imoni lokanle ati igbaladun emi ni gbogbo igba lasiko gbogbo lati ago marun idaje sago meji la oru ikoni Konga Gbomogbe yin na ni to kun fun omi ogbon imo atoye e ma darapo ni gbogbo igba e se ten nife wa awa na o se ni ja yin tamo ni igba kokan Wells Radio 89.3 FM nibe

0: onya oluo na obume ibo bi igbo ana ma nabata igbo ni neno ni Oyo state ana ma si dododo ya gaziere nwoke gaziere nwanya maka na inu ogwu Oliver the Coke ma na me buru bata ozo tata wo obochi Tuesday tata ko onwa gwuru onwa June ima na uka akpara akpa izikeje kwe ya maka na igbo turu inu si na obu na atugharu weje bagu na agbaja na o na enye ezigbo nsogbu we na nabata igbo ni neno ni me Oyo state ebe ọwụrụ ịnụ ugbu a bụrụ nwa afọ igbo ịnọ na ọgbọmọsọ ịnọ na chaki ịnọ na agụ arị ebe ọwụrụ ịnụ ugbu a mana ịnọ na abịakwute ịnọ na ogijo nke dị na Ogun steeti wee na-anụ onu m abata m na oge ụwa ndị igbo ịma na kwa Tuzdee ọbụla ma ọkụ elekere atọ wee lu elekere anọ ana m ewere ọchị ebe a olee ihe m na-eme ka anyị na-ekwu nnọọ ka ọ ga-esi dịrị igbo mma ọwụ ihe anyị na-ekwu maka ya maka na asụsụ igbo agaghị ada mmiri ihe na-eme anyị o si anyị n'aka dịka onye gụrụ egwu si wee gụ ihe na-eme anyị si anyị n'aka si anyị n'aka si anyị n'aka ihe na-eme anyị si anyị n'aka onye ata na chukwu ụta o nwere okwu anyị ji bịa tata achọrọ m ndị niile na-ege ntị n'oge ụwa ndị igbo gee ntị ọfụma ka ịnụ okwu anyị ji bịa tata maka na okwu gbara mkpọrọgwụ okwu dị ime kpọrọ nwa n'azụ onye na-arụ onu ya ugbu a bụ Chukwu Emeka Munachiso kpakpando ọ napụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ ana m akụja akụja mba igbo anaghị eme nkụja ekene ekeneelu m Elder Benjamin Ufere onye mara ihe ya esi okwu ha ezi oyi m ọ ga-adịrị gị mma ichi afọ nwa o nwere ndị na-akwadoro m ọkụ n'igwe na-ekenekwe evangelist Mrs. onye isi ndị women leader ọhaneze ndị igbo world wide ijeoma uche ndụ ada obi uche ndụ ọ ya adịrị gị mma ama na obere nsị na-ege ntị coach ama na ịnụ ya anyị ezugo tata ma nwa ada njọkụ ma nwa ada oluchi ma mọmi rose ndị na-akpọ m na-esi ido akpọ ana m ekene unu dum ma ndụbụ isi ma joshua ma nzube unu chaa niile unu zuru ezu na-ekenekwa onye mụ na ya nọ ebe a ugbu a nwa jagwan ndị kwe ka m kwe nwaanyị asara ife ịchọkọ ịfụ kene ndị igbo anyị biko
1: nna anyị biko gịnị ma iji akpọ m ife ịchọkọ ịfụ maka achọm ịma ife ma iji akpọ m ife ịchọkọ ịfụ eluzọkwa na igbo bụkwa ofu ofu ka anyị bụ achọm ife mfụ na Onitsha achọma na Abia achọma na Enugu ebe abụọ abakalike ka m si chọọ igbo bụ ofu ya ka anyị ji bata na evife n'igbo bụ igbo anya batagakwa evife ọmanụ ịnụ ogbọmọsọ agụare akpata gbekuba omi salvation army warroad alesiloya ebe ọ bụla unu na unu si anụkwele anyị anya abatagakwa na evife n' unu amaga na ife anyị na-enwetanye unu ọ bụ na ife unu ama anụ ife dị mma ife ga-eme anyị ife dị mma ya ka enweta na ife ni daalụ nụ ekene m na anyị kpakpando daalụ na ị na-enweta m n'ebe a oge ọbụla Chukwu gọzie unu amaga afam bụ ife Chukwu dị nwa njụ agụ anyị nwadị nwere ije abụ na kpochi ụzọ maka oge eri ji ọcha nwadị kwe ka m kwe nwadị okwu ọma na-adị n'ọnụ daalụ nụ ekene ka m unu ife ịjọka ifu
0: igbo bụ igbo biko ịma na ọ dịghị mma ka egbuo mberede ọla o nwere okwu anyị ji bịa tata nyewe okwu nnọọ ọjọ burudere si gbuo nkakwụ na o nwere ihe na-eme na n'igbo ugbu a anyị wee na-asị olee ka a ga-esi mee ihe a maka na a sị na agbakọ ọnụ wee nyụ mamịrị ọgbọ ụfụfụ o nwere okwu anyị ji bịa tata o nwere onye mụ na ya nọ ebe a onye ụkọchukwu mụ na ya nọ ebe a pastọ Dr. Ufele Chinyere nne mmadụ ka ọ bụ ọ nwere ụmụaka nwee ụmụaka ọ na-ekwu maka ihe gbasara ezinụlọ nke bekee na-akpọ marriage counselor ọlụgonya bụ ọlụ afọ 37 nwunye Elder Benjamin Ufele nya bụ onye isi ụlọ ụka a na-akpọ Global Women Intercession Ministry wụlụ onyeisi ụkọchukwu The World Healed Tabernacle Ministries pastọ Dr. Chinyere Ufele nọ
2: Dalu rinne.
0: Igbo nege nti ima na odehu mana ngugu aya atato ka na eje na tuya mbo mana o nwere ihe anyi ga-ekwu maka na okwu aji betata wo ihe gbasara alumdi na nwunye ndi Igbo ina anya ihe na eme na ala Igbo bua umu nwanya na umu nwoke o nwezire ka kesi anu di na nwunye tata na ala Igbo na abughi ka o si di na oge mbo nya ka nji weje chọọ nọ onye oge onye anyị ga-amakana anyị ebe mmiri si webara opi ụgbọgbọrọ ka amakana ebe mmiri si webido mabe anyị nya ka jije kpọta pastọ dọkta Chinyere Ufele ka ọ bịakene gwakene anyị gedi ka esi alụmdi na nwunye mana ọ dị mma ka mkpọta obere egwu tupu mgbabata ya ka akpọta obere egwu anyị na-abịa unu aṅụna ngwụ na ngwụ na-abịa

0: ọdịmma nwaanyị m obi dị ya, ọ na-agwa ya. Ka nnabata onye ụkọchukwu anyị na n'ebe a, ka nkene gwa gị ọzọ. Nọ
1: daalụ rinne.
0: Biko, kedu ihe ọgịnị na-eme ebe enu di na nwunye dị n'ala Igbo ugbu a? Kedu ebe mmiri si wee ba n'opi gbọgụrụ? Gwakene anyị ihe chọpụtara.
1: Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m unu. Anyị batara ikwu maka anụnụ dị n'ihe na-eme n'ala Igbo. Ọ na-agba anya mmiri maka na ọghalagha abịala wee na-achịgharị ihe niile. Mgbe mbụ n'obodo Naijiria, ọ na-eme, a na-eji ụmụ nwaanyị Igbo were ama atụ. Onye ndị obodo a ji ịnụ nwaanyị, ọ sịghị na ihe ya chọrọ iji nụ onye Igbo bụ na ịnụ ha na onye Igbo na ịnụcha na. Mana taata dị ihe a, anụkwaghị ndụ na anụnụ dị Igbo na-achọzi ịgafere. Amaghị m ihe a ga-akpọ nke a. Mana asị m na ọ mụtara gbachụọ ka Igbo na-achọ ịghọ. Obodo anyị nọ be ha wụ ndị na-anaghị anọ na di. Ha ya akpọ onwe ha ihe, asị ha ofu di m n'ugbukwe gị. Mana ụmụ nwaanyị Igbo anyị wụ onye bata na di, o buru udu, udu ndidi ya wee na-abịa. So ọ bụrụ na anyị nere anya na anyị Igbo kịta, ịhụ na ụkwụ pụrụ ụmụ nwaanyị ọsọ n'ụzọ.
0: Gịnị mere o jide otu a?
1: Ihe kpatara o jide otu a bụ na ya bụ okwu abụghị nwere ọgụ anyị ise. Ihe njiso nwere ọgụ anyị ise bụ na ọtụtụ ihe bụ ihe na-akpanye ya. Nke mbụ wụ na oge mmụta dị ugbu anyị nọ n'ime ya.
0: Oke mmụta
1: dị now. Ọzọ dịka nwanne ya bụ ọzụzụ adịkwaghị ka ọ na-adị na mbụ. Mgbe mbụ wụ, a na-azụ nwoke, a na-azụkwa nwaanyị. Mgbe mbụ wụ, a na-azụ ụmụ nwoke, a na-azụ ha ka ha na-agba mbọ n'ilekọta ezinụlọ. Mana ịbịa n'ala Igbo kịta, mgbe m jiri hụ na arụ akwọrọ na nwa na-azụ n'ala Igbo wee ebe m fụziri ụmụ nwoke Igbo na-agbapụ ntị na-akpa isi na-etu ude nchagha. Mgbe ị hụziri ndụ nke na-emezi onwe ha ka ha bụrụzie nwaanyị, ị ga-achọpụta na nsogbu ụdị. Mgbe mbụ wụ mmecha, ụmụ nwoke asịghị nwoke enweghị ofere ebe ọ na-agba mbọ. Mana kịta, ihe na-agbanwezi. Ọzọ dịka nwanne ya wụ, ụmụ nwaanyị n'onwe ha chakafụtaziri anya na-achọ ihe efu efu. So wee bụrụ nsogbu. Ọzọ dịkwa ka nwanne ya bụ, ndị Igbo hapụrụ ndị anyị bụ ụmụ ndị Juu anyị bụ, ụmụ Chineke anyị bụ. Nwaafọ Igbo ọbụla bụ mkpịsị Juu furu efu ka anyị bụ, wee bịa ebe a biri. Agụgụ a na-akọwa na ya. Ije n'Igbo ukwu, ebe a na-edebe ihe agba ochie, ị ga-ahụ na e nwere ihe gaadị buru were bịa, bụ otu n'ime ụmụ Jacob, ebe anyị siri bịa. Gosiri gị na ọtụtụ nchọpụta abịago n'ala Igbo, chọpụta ndị Izrel n'onwe ha abịa na chọpụta na anyị na anyị bụ ndị Izrel, bụrụ ụmụ Igbo. So anyị nwere omenala dị nsọ. Omenala anụnụ di na nwunye Igbo dị nsọ. Ọ gbaghịrị ụkwụ n'akwụkwọ nsọ Chineke. Mana anyị si na anyị na-apụ, ọ na-enye nsogbu. Maka aha Chineke bụ ịjụ n'ihe otu kwuru, o kwetalụghị. Otu si na ihe ele ihe a, 2 naira. Ekwegide gị ego ịjụ. iye bie na ahia
0: no ikwe ikwe tukwu
1: ma ni ikwe ni fo tukwu ni na oso
0: na oso so ka nzagoro nya na kwene kwenti hello hello
2: hello
0: hello
2: ale ele namba
1: so owebule ye nnekwu ebu nobi chineke jiri we buta anunu di na nwunye ndi igbo hapuru ya na agazi uzo ha siri cho
0: ma no nwere ka nchọ njugini ima na ije ebe ndi igbo na acho nnu nwanyi nwoke o sigi ni acho lo obele nwa ni acho lo obele nwa nya aga nya gbo uja okuja okadi okadi mkpa keta ka mmadu cho nnu nwanyi o na-ekwu doku a
1: mba nunu o dizighi mkpa maka enwezi ha obere nwa mgbe mbụ ka ọ na-agba mmụọ nwa tọfu onwuchi anya for 2 days, 3 days o meghebe ha anya mana ihu sikwere na ọ na-abụ ịmụpụta nwa ugbu a na-eti anya kpalakpala so ngụwa na-acha onye asabeghị anya onye ya amụzi nke a maka na amụpụta ya kịta ọ saa n'anya tu ọnwa na-abụ ijiri mụ ya gịnị azọwa na fon ọ na-adọ ọdụ ya na-azọ fon echi na izu na-abọ o jide fon o tụgasịcha isi n'azụ ọ marụ n'ihe niile dị na fon gị nwa ahụ nna ya ewuruzie a na-eme ewuruzie atụrụ na-ekirizie so onye ọbụla bụkwazi n'obi na ọ chọrọ ịnụ onye agbapụbeghị ike onye asabeghị anya onye mara mma anụ arụ na ọka ọmụpụta ya ka ọ bụrụ ọgachakwụlụ ebe a ka nsogbu amalite
0: ka ngwa ndị igbo anyị ndị chọrọ ifechukwu de onwekwa ajụjụ chọrọ njụ na ịjụọ ndị be anyị onye chọrọ ntinye ọnụ n'okwu anyị ji bịa tata maka na nsogbu dị n'alụmdi ndị igbo ugbu a ụmụ nwaanyị na-agbapụ na be di nsogbu dị kedu ka a ga-esi wee kwụọ onye ukwu wara ka iji wee kwụọ ọgịga biko ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị chọrọ onye anyị na n'ebe a ugbu a kpọọ anyị n'ekwentị site na 0916-893-1000 0915-333-4893 nke ọzọ bụrụ 0911-333-893 onwe ajụjụ gbagwojuru gị anya maka alụmdi na nwunye maka na ehe o nwere ajụjụ nchọrọ njụrụ ụmụ nwoke ndị igbo ụfọdụ na-eti ụmụ nwaanyị bi ihe
1: nke bụ eziokwu na ọ jọkarịrị udenesi karịa nkakwụ iti nwaanyị ihe nke mbụ o gosigodoro na irubeghị oge ịnụ nwaanyị onye ọbụla na-eti nwunye ife ma na onye ahụ wụ obere nwa yi ogologo trauza ọyọpụta maka na mgbe mbụ na mgbe ochie bụ onye ruo oge ịma ọgọdọ ịnụ nwaanyị bụ ịma ọgọdọ onye ruo oge ịnụ nwaanyị mgbe ahụ apụtara m ụwa fụ ndị okenye na be nna m nne papa m nwụrụ na 145 nna nke m nwụrụ n'afọ ịtọ m ịnọ gara aga 100 years echọ aka isi ahụ agbụrụ nka na be nna m so mgbe ahụ ihe a na-agwa anyị ọ na-awụ onye nụ oge ịnụ nwaanyị mgbe ochie egolo ọkụkọ nyie si anya nube kedu ihe ọkụkọ pụtara si na ọkụkọ bụ ịzacha ọnyụọ ịzacha ọnyụchie itie ya pịa ma ọnwụọ na ọ bụrụ na ịnube nwụọ ọkụkọ itigbu ha ọkụkọ na ihe emenwu ihe dị na
0: nwaanyị na onye chọọ ụnụ nwaanyị na ogbegbo enye ọkụkọ
1: anwụ ihe ọkụkọ onube opere okpo ọkụkọ onube na-azụ ya maka ihe ịzacha ụlọ ọbata ọnyụchie ya ọnyụchie ya itie ya ọkụkọ pịa ma ọnwụrụ so otu aka nwaanyị dị onye chọwa onye ya eme ka ya nna ya ebiri so onye ọbụla na-eti nwaanyị ihe gosiri na o rubeghị ịnụ nwaanyị ihe aka ya nwe ya wa ọkụkọ ka o je zụba ị ghọtara ihe dị na ya maka kedu ihe m na-akọwa onye na-achọ nwaanyị agaghị emejọ ya mana ọ ga-awụ oke okporo na ndụ ya niile obi eji anụ nwaanyị wa obi tozuru etozu obi ji anyịta n'iye onye kpatara anyị nwawo ndị otu Kristi bụ ga-agwa gị na akwụkwọ nsọ gwara anyị na Genesis chapter 2 verse 18 Chukwu sị na ọ dịkwanụ mma ka nwoke biri naanị ya. Verse 19 ọ sị na ya wee mee ka nwoke ahụ rara ụra. Ka ọ na-arara ụra, Chukwu eje mefuta ofu mkpesi wee kee nwaanyị. So nwoke ọ bụla na-amụtaghị ịrara ụra n'enu di na nwunye, mana o nweghị ebe o ji azụ eje. O ya etiwukata ụmụ nwaanyị, nwaanyị abụ na isi ya. Maka gịnị? Ihe wee ịrara ụra ahụ wụ eneta aghara. Nke ịfụchara otu ijuchi anya. Ka o wee kwe gịnị ya na-ebi. Ihe mbụ onye ọbụla ji anụ nwaanyị dụ mma na ọ chọghị itigbu nwunye ya eme. Ọzọ dịka nwanne ewu, ebumnobi e ji anụ nwaanyị n'anya Igbo, ana m akpọku ụmụ Igbo, ana m ayọ ụmụ nwoke Igbo ka anyị gbanwee ebumnobi anyị. Ebumnobi ụmụ nwoke ndị Igbo ji anụ nwaanyị bụ achọrọ m ịnụta obere nwa. O ji abụ nna agwa ya okwu, nsị ya dọnụ ebe ọ dọnụ. Achọrọ m ịnụta onye asabeghị anya. Achọrọ m ịnụ onye agbapụbeghị ike. Na ọ gbapụbeghị, onye Igbo chere na nwaanyị ọ nụtara na-agbapụghị ike. 18, 20, 22 ma ọkarị na ọka ya afụ. Na ebe ahụ ọ gbapụbeghị ike na o je na-erubere isi. Mana ọ bụghị ịgbapụ ike ka eji afụ ndị uru na-erube isi. Maka ọ nọrubeghị gbapụo ya ji adị njọ, o ji adụ. Ọ gbapụo ya n'ụzọ were bịa, ọ ya adụkwa njọ. So ahụrụ na inwe ike ichenji ụdị echiche ahụ. Ọzọzi wụ, achọrọ m ịnụ nwaanyị a wụ prọpati ma ọ ihe mma onwe. Otu m chọrọ ka ka o je na-emeru m ọhịa ọbụla m chọrọ. Ụmụ ihe ndị a ọ bụrụ na ewepụghị ihe ka na-ebenu ka ya na-ebekwa.
0: Ọ dị mma ka anyị kpọta obere egwu. Ọ bụrụ na ugbu a ka ibido gebe ntị dịka nwaafọ Igbo, anyị nọ n'oge ụwa ndị Igbo nke na-ese gị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM. Ị ma na kwa Tuzdee ọbụla ma ọkụ elekere atọ wee lụ elekere anọ, ana m ewere oche ebe a na-ekwu ka oge siriri ndị Igbo mma. Okwu anyị ji bịa taata bụ okwu dị ọkpụrụkpụ, ihe gbasara alụmdi na nwunye n'ala Igbo. Maka na ihe na-emenụ, ihe adịghị eme n'ala Igbo na-eme ugbu a. Onye anyị na ugbu a wụ onye ụkọchukwu, Pastọ Dr. Mrs. Ufele Chinyere, ka anyị na ebe a. Ọ na-akọwa ihe gbasara alụmdi na nwunye ka o si metụta ndị Igbo. Ka anyị kpọta obere egwu, anyị na-abịa.

0: no mara ma. Ha ekwuo ya before no dey say mogu adi. And he say kakita na ramaji. What is it too much?
1: Hmm.
0: Maga promote na one. True to him.
2: I'm not going to be able to do it. Hello.
0: Oh,
2: yana bom.
0: Oh,
2: madam Joko.
0: Madam Joko. Onye nwoke lụrụ nwanyị na-eti nwunye ihe oge ọbụla. Mana nwaanyị ahụ na-akpa ezigbo agba. Na-arụ na-akpụ nwoke ahụ nkwụ oge ọbụla ọ na-eti nwunye ihe. Ọ na-etite n'inwunye ihe bụ ụfọdụ nwunye ahụ agbaga ga-agba ndị be ha. Ndị be ha si alachigha azụ na adịbịa nọdụbi nọdụ na be di ahụ. Ọ lachigakwa di ahụ na-etite ihe, kedu ihe ọ ga-eme?
2: Ọ dị mma, gentị na ọ ga-asa nye ajụjụ. Zagodu nke ikpeazụ a, ọ sị na nwaanyị anọ na di onye Igbo, di ya na-etinye ihe na-etinye ego tigbuo, ndị be ọga kọrọ ndị be ha si anata, mechaa uche yekwa azụ na be die na-etikwe, kedu ihe ọ ga-eme? Onye nke ọzọ jụọ Nzube sị, gari ihe kpatara na nwoke nọ na di onye Igbo na-agba n'ezi. Obere nsisi, gịnị kpatara na ụmụaka kịta a na-ahazi ajụ ese na mgbe gboo na a na-ajụ ese, gari ebe onye a si?
3: Ka anyị were ofe
2: ofu.
3: Onye nke a na-eti ihe.
2: Olee ihe ọ ga-eme?
3: Ihe ọ ga-emewu. Ihe ọ ga-eme bụ ihe o mere. Ịgbanaga be ha. Mana ndị anyị agwa ihe ha ga-eme bụ ndị nwe ya. Maka na ihe ọbụla emebeghara ruo nke iti ihe. Enweela nnukwu nsogbu nwaanyị ahụ agaghị eji aka gwọọ. So o kwesịrị ka ndị nwe ya na ndị nwe nke nwoke tiri ha ọnụ. Ka ha akpọkọta atụrị ha ọnụ. Anụ o nwekwara ebe a ga-abịa eneru anya hụ na iti ihe ahụ na ya meke na-aka agafere na nkụ aka. Ihe a ga-eme nwe ihe a na-akpọ ya bụ separation, not divorce. Aka gbakee ha. Onye anọtụ be nna ya ka isi jụtụ onye ọbụla oyi. Ọ na isi jụọ ha oyi. Mgbe ụfọdụ ị ga-anọ otu a, ha na-abụ ejiri aka ha chigazụ mekwata. Ha ga-agwazi onye ihu, ha ga-agwa onye azụ, ọzọzi ị ga-ahụ ahụ afọ ime achị anasef. Ha edoziela onwe ha. Mana ọ bụrụ nke iti ihe a, anyị na-agwa gị, nwaanyị ọbụla a na-eti otiti, anọkwa n'ebe ahụ maka na ndụ adịghị abụọ. Anyị anụgo ọtụtụ ndị etigburu n'aka ha nwụọ. Ma sị ndị be anyị bịa, ndị be anyị abịa, onwe ife mere nnu agwa ndị be anyị, ndị be ụnụ bịa ha bacha mba ọgụ ha na eni ozu maọbụ n'imi onye ahụ n'ime. Onye nwụọ nwụọna. So nwaanyị emego ihe o kwesịrị ime n'ịgbapụ gbana be ha. Onye nna agwazi okwu bụ ndị nwe nwaanyị, ha wepụta anya tii ya ọnụ. Ọ bụrụ taa ka esemokwu dụbara na di na nwunye.
2: Ọ dị mma.
3: Ọ dị edozikwa ya.
2: Nzube jụrụ ajụjụ sị, gịnị mere na nwoke nọ na di na-agba n'ezi?
3: Ọtụtụ ihe ebe ihe mere nụ.
2: Ọ gịnị mere?
3: Nke mbụ onwe, ekwuchakwa na-ekwu na ya, ihe akwụkwọ nsọ na okwu Igbo. Na omenala na ihe niile nkwenye ọbụla onye kwenyere ji a ejiri chọọ ịnụ nwaanyị wụ na nwoke agaghị ebi naanị ya. Mana ije nụta nwaanyị chọkwa ka ị na-ebi naanị gị, unu ga-enwe nsogbu. Mgbe ahụ enwee nsogbu, nwoke chee na obenya ga-esi solve problem ya bụ ije chọọ udo n'ilo. Ije chọọ aṅụrị n'ilo. Ọ maghị na o si na na-eju akara na-adaba n'ime ọkụ. Ọ ihe dị na ya. Ịgba n'iro abụghị solushọn. Ọ bụghị o weteghu osisa nye okwu a ihe na-ebute igba n'ilu erika number 1 enwere ike ọ bụrụ na nwoke na onwe na abụ chijie ọ chọrọ ka nwaanyị na-emegheri ụkwụ nke ahụ ihe ziri ezi ka na-eme mana enwere ezi esi ejenya m Jerusalem wee baa ime nwoke chọrọ ka anyasị ọbụla gị na nwunye gị a na-edina na-alarụ na-emekọrịta ka nwunye ọ bụghị ihe ọjọọ ka ị chọrọ mana ị ga na-akpa agwa gosiri ya maka na n'ụbọchị taa anyị enweela ndị a na-akpọ rapist in the house ndị na-agbado nwaanyị ndị ntọ nwaanyị tọrọ ya n'ime bedroom ya mgbe ọ hụ na ị naghị eme nwaanyị gị obiọma mgbe ọ hụ na nwunye gị ị naghị anụ ọsụsụ ude ya ọtụtụ mmadụ na-eche n'obi ha na n'ihe ụmụ nwaanyị chọrọ ego onweghị ụmụ nwaanyị chọrọ na ụwa ego ọkwa asị o ihe ụmụ nwaanyị chọrọ wụ ka ị na-eneru ya anya mgbe niile ọ sụọ ude marụ na ọ sụrụ ude isi ya nne gịnị bụ ihe ahụ onu dị nwayọọ ka nwaanyị chọrọ nwaanyị ọ bụla ị naghị eme otu ahụ ị bịaruo na nke na the other room ma ọ bụrụ otu onye ọchịchị Naịjirịa ị bịaruo saịdị ahụ o kwechiri mgbe ahụ isizie na ọka ịpụwa n'ilo ị na-egbu onwe gị ka nkwukwe ya n'igwe eji ekwu okwu na ọtụtụ ụmụ nwoke ndị Igbo nwelu prostate cancer ọrịa ukwu ọsụ ọsụ ndị Igbo na-akpụ ya ọsụ maka na ọ na-eje sụchie ebe esi anyụ mamịrị and ọrịa ukwu ebe esi ebute ya bụ ịhapụ ha nwunye gị jekwuru onye ọzọ gụọ onwe gị na onye bịa ugbu a maka ọ naghị ekwu okwu ọ naghị emegharị ahụ ije ha ama na ọ dị ya ruo mbọsị o bubere bụchaa ọ gbọwa ka ụkpaka jawara nsogbu ebido.
2: Ọ dị mma. Gari maka ajụjụ obere nsị jụrụ na ndị mmadụ anaghịzi ajụ ese.
3: Nke a bụ eziokwu.
2: Ndị ọgbara ọhụụ.
3: Mana nke bụ eziokwu owu nke onye tokwutere osoro mebe ya. Ị na-eji ajụ ese kịta ngụnwa mmadụ one ka ị mazi mụ na Chiso. Kpakpando mmadụ one ka ị ma n'obodo ụnụ taa. Eya wa sị gị chọta nwaanyị je lụọ ya aka.
2: Ka ịkpọtụ obere gị anyị na-abịa.

0: Oh, yes, if you want to marry a husband, make you no marry a waka about. If you want to marry a good woman also, make you no marry a waka about. Okwen ji beta ta n'oge ogbako wandi Igbo wo anumundi na nwunye na ala Igbo. Maka na nsogbu dị n'oche ndị sis. Gini mere na ugbu a na ihe anyị anaghị ahụ ebe alụmdi ndị Igbo nọ a na-akụzi ugbu a. Nwoke tinye nwaanyị n'ụlọ, o were nwunye mere ihe ji amụ ọkpọ. Ma cheta na mbọsi ijere ịnụta nwaanyị a, o nweghị mgbe iji gwa n'ibe ha na n'ọkpọ ka ị chọrọ nje wee amụ. Ọ bụrụ na nwoke na nwaanyị atụkọta isi ọnụ, ije ya ekwe ọgịga. Mana ka nchukwu ajụjụ onye anyị na ebe a ugbu a wuo onye ụkọchukwu, Dr. Mrs. Chinyere Ufele, onye ozi Chineke, onyeisi Global Women Intercession Ministry na The World Healed Tabernacle Ministries na Olusoji Ibadan ebe a. Onye na-ahụ maka ihe gbasara nhazi ọlụmdi na nwunye, ọ nọgoro n'ọrụ a afọ 37. Ka nzagodo onye a na-akpọ n'ekwentị ugbu a. Hello.
1: Hello, sir.
0: Mommy Mary.
1: Yeah.
0: Well done, ma.
1: Ndewo, sir.
0: O nwere ajụjụ ị chọrọ ngịnị ka ị chọrọ ntinye ọnụ ugbu a?
1: O nwere ife m chọrọ ịjụ madam anyị.
0: Ọ dị mma. Gaa n'iru.
1: Ife m na-achọ ịjụ anyị ka nke mbugodo ụzọ Kenan maka ọrụ ọma ọ na-alụgoda. Ebe o si webụta ya bụ okwu ncha ncha.
2: Daalụ nne ma.
1: So o wee bụrụ dịka ndị ọ bụ na nwa na-achọ ụmụaka, nwa chọ ịnụnị na ụmụaka ka nwa na-achọ. Ụmụaka nwa na-achọwa ụdị experience nwa ga-enwe. Maka oge m ji na ibe di, ana m ibe di at the age of 16 years. Ama na ama chepe mara aka nye. Oge o ji ilu, nje na ibe di, o nwere ife ọbụla m na-eme na asọ dị m dịka ife dịka wajia wee kwụ ụgwọ. Tata oti m, echi niile oti m, o ji maka ifiri m gote ịtara ịkpa nkere, o ji afịa m. Ọkwa ị na-aghọta? So, ndị mara nne m oge anyị nọ na Kano, awa bịa saịdị ebe anyị bi na Amida. Ọ bịa sị onwe ụgwọ unu ji Pọlụ. Unu ji were nwa unu wee jede wee kwụọ ụgwọ. Ma na-ajụ ya bụ ajụjụ. Maka dịka ka esi sị na ndị na-achọ obele nwa. Enwena m experience ọbụla ncha ncha. So, oge o jizi ilu, nne m abịa bịa, bịa sị na ya achọ ịkpọrọ m na ya enye na nwata n'ike ị na-eti ya. Wa sị na ndị Yoruba na-asụ ụkwa asụsụ ili ọkọ, ili ẹkọ ni. Ụnọ ọdị, ụnọ mmụta ka ọ bụ, ụnọ akwụkwọ ọzọ ka ọ bụ. Maka ọ bụ na ife mmụta n'ibe nne echi ga-eji na ibe gị. Ọkwa ị na-awọta ife nne echi.
0: A na-adị ị na-ekwu.
1: So, ebe ọ bụ na a mụta na m ọfụma, ka m bịa ibe gị, oge were nwayọ na-eso m, mana o were na nwayọ wee na-eso. Mana ekene dịrị Chukwu na anọkede mebe wee lụta ata. Ada na-enye Chukwu all the glory. Ndị ọbụla na-achọ nwa nta wa ga-anụ wa chọpụta anyị onyewe ọfụma ọfụma. Ma onwego nwunye onwe n'ụlọ o si mislead ye o si achọ nwunye nta ọ ga-anụ. Jisi na ife Chukwu ya dubeghị ahụ dị mma more knowledge and more experience.
0: Amen.
1: Fresh anointing for the work of God in Jesus.
2: Amen. Daalụ ma.
0: Daalụ. Ọkwa ị nụrụ ihe o kwuru.
2: Yes.
0: Mgbakwunye onye bụ okwu.
2: Ya. Ọ na-ekwu maka ịnụ nwa amara ife.
0: Ka nke o nwere ya na-akpọ ọzọ. Hello. Efe adịrọ.
3: Chukwu Emeka mụ na Jizọ, ọ kochi ọchị ya.
0: Kochi, daalụ.
3: A chọrọ m itinye ebe ọnụ na ihe a na-ekwu na nwa agwa n'iro. Sọbụ m nwoke, ụfọdụ adịrọ responsible, ụfọdụ adịrọ ma chọọ, chee ka ị ga-eji gị anụ nwaanyị. Ọfọdụ na-abụ ijụ ha, sịghị na ofe ebiri dara na-eri ofe ofe. Ụgwọ ha, ọ ya na-ekwu. So ya nyere anya ọgbọ niile, ebi ga anọ na-eri ụgwọ ha. Ịma ndị na ọ bụrụ na ebi dị na-eri ụgwọ ha, hapụ ịnụ nwaanyị. Ụbọchị tita n'ire, iri ofe ugwu, ofe sara ruo ofe nke abọchị ha n'iru. Ọ gbaghị uru ịnụ ọgwụ na anụ nwaanyị. Ma ọ dị na-asị na ebi dị na-eri ụgwọ ha, ihe ebuba ihe igburu nwaanyị, ihe ya dị na-asị na ebi dị na-eri ụgwọ ha, ihe na-eri ụgwọ ha. Yes, Chineke na-edobe na ọgwụ ya, ọ bụla ya abụọ ntụrụ.
2: Ihe ndị a niile so ịnụta obere nwa ngwa na ihe mama na-ekwu kịta na mgbe a na ya maha aka ni na aka ekpe o nweghị ihe ya ma ọ maghị ibi ezinụlọ ọ maghị ịchịkọta ọ makwụhụ nke ọzọ ni maka na ọ marọ ya ịghọtago so ka m were etikọrọ n'ihe kochi kwuru maka iri ofu ofe ihe batalụ onye nụrụ nwaanyị ji si na ya na-agba n'iro maka na ya na-eri ofu ofe maka na nwunye a mara ka esi esi ofu ụzọ ofe na-abụghị tọ yes e nwere ka esi esi nya mụ ọna elie nye elie ihe gbasalụ ndị na nwoke na ndị na nwaanyị enwego akwụkwọ na-akụzi ịnụ onye jere akwụkwọ onye maara ife enwego akwụkwọ na-akụzi etu esi eme ya ịmago ije ọha mmụta ịmụta ya ịnụ onye kara aka onye maara ife onye ghie ụzọ ọ ga-esi nye ghie tụgharịa ya enu tụgharịa ya ana bunye ya enu bunye ya ana by the time imesia ya ihe enwetedo onwe gị for 1-2 days wee chọba ebe ị na-ele anya n'iro ọ maka na ịnụtahụ onye ma ihe a na-akọ ọdọ na eruo na saịdị ahụ ọdọ na sịghị imecha biko kpuchitere m ya larugo m maka ọ mara ife ọ ya eme mana ọ bụrụ na onye mara ife ọ ya eme ọ ga-adị laibri mana enu akwa ndina ọ ga-ama ihe ọ ga-eme ọ gaghị na-enye gị ofu ofe ịgbanwe ofe abụrụ ije nwaanyị kwuru nwaanyị ịgbanwe ofe bụ nwaanyị ahụ ị nwere n'ụlọ ị na-etụgharị ya otu o kwesịrị o were saịdị abịa taa o were saịdị abịa echi gụnwa na onwe gị na-etokwa maka na nwoke si na ya na-achụ na ya na-achọ nwaanyị na-emewe ọfụma ga na-emekwa ọfụma nke ya
0: anyị emepego ngwugwu aya eke eke ngwaju anya bụ ajụjụ chọrọ
4: tatani ife mmụta ga tatani ọ bụ ezigbo ife m ga-asị na amụta maka na ọlụ m na-alụ abụ m onye na-akwado agbamakwụkwọ n'etiti ndị igbo n'etiti asụsụ ọzọ ajụjụ m bụ ụfọdụ ndị mmadụ ga-asị na maka na ife nwa na-ana n'isi nwunye na ego na nwa ncha na ibu nwa ga-ebute na ọ na-eshi nne ya mee nwaanyị ji na ibe dị nwa ji emegbu kọbọ na-eti ghọta ihe na-ekwu dịka anyị chọrọ ikwu maka nkene nke ọzọ bụ na izuụka ga aga na onwe ifeifu n'elu ife na anyị na-ekiri n'elu
2: efere mba ụwa
4: nwaanyị 18 nwa nwoke 35 onwe na-eti ya ndị be ya jee kpọta ndị afọ ojii ka ha wee jide nwoke ahụ nwaanyị ahụ si mba o ka nwa gaa kpọtakwa ndị afọ ojii jide ya ọ gịnị nwere ike ime nwoke na-eti nwaanyị ụdị a nwa chọrọ ime nwoke ahụ ife a sọpọzụ ime nwaanyị ahụ ajụ gịnị ka anyị chọrọ ime na ha
2: ịbịa na nke ahụ enwere ike ụwa saa n'anya onye mara m ngwe nke o ji jide ya maka afụbere m onye na-anazi ndụ ọsọ ọnwụ nke mma ọzọ dịka ya bụ onye meru ego nwaanyị mee ya rinne abụghị ihe ọ ga-eji na-etigbu nwaanyị maka na ọ ihe garala ọnụ dị gị mma ka ị na-akwụ ihe a sị gị kwụọ ehe ịnụta nwaanyị ahụ ị na-eme ya ọfụma akwụkwọ nsọ sịkwa na onye chọtara nwaanyị chọtara ezigbo ife so ọ bụrụ na ịnụta nwaanyị gị mara na ihe nyere gị bụ a companion and ọ bụrụ companion mara ejiwu an institution ebe agụmakwụkwọ and enwe institution enwere ihe a na-akpọ structure etu ọ ga-adị enwe etu ahụ ọ ga-adị enwekwara pipo mmadụ na-abụ n'ụdị a then otu ọ dị so unu bata na ya enyere gị companion company ka ọ bụ so ihe o meniriwu mụ na gị na-abụ ga na-atụkọ alụ ọnụ mana nwoke igbo chọrọ ọ na-ekwuso ya ọ na-emeso ya ihe ọ bụla o kwuchara isi ayesa mana ọ ga-efee na maka ndị
0: anyị ga-echiri azụ ụbọchị izu ụka ọzọ na-abịa na makana okwu a odo mimi eh odi ime kwolu nwa nazu eh Oriaku tinyere ofere dalu eh igeji gazu ni zuko zina bia ife chukwu de eh kenendi
4: bo bigbo amaga m nunu ge ntini ifai wete tata ni izuka na bia mọ na iga kpoto yuko chukwu na kwano abamwe na akwado igba nku na amaga afam oge obunu nunu chori kpon kpon nunu na igba pando afam bi ife chukwu de nwa njo agwani nwa ndi kwa ka nkwe nwa ndi okwu ama okwu ego okwu do na di nonu izuka na bia iga kwudo kwu nwa idalu nu
0: odima eh iwo bigbo biko eh oge na asimo kwapo kwapo eh ngechi nga kpo achite Oriaku itinyere ufere azụ n'izu ụka ọzọ na-abịa na maka na okwu a ibido tata a ga-atụpụ ya ọnụ aha mbụ Chukwu Emeka Munachizo Kpakpando ọ na-apụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ udo dịzị ndị Igbo dum.